0: bade. E nou gen se mouzik sa do boutout nan kap se ke fam moun.
1: Critique Show, Black Critique Show, Mr. Black Critique Show.
2: Radio 3, c'est la même chose. 4,5, FM Stereo.
0: Nou gen moun nan sa na fè. E pa manden ki zon fè sel bè kon sa. Son bagay na fè lontan, lontan, lontan, lontan. Pa manden bou ki sa men dam yam gade tiyan sa kon sa. Ge bagay bou men dam yo gade. Francisco Seri menem gotove. Alavem menem. Mapsivu menem. Yeah. Segi mga lavo menem aveo. Yeah. Nane sa.